0: Eshongulu
1: no etu mosantu nzanzu.
2: True katsu ku Eshongulu area sirumu byaswa binabotetse tulimu byaswa binabotembo mu lokati no eyi mwikana tona wande ko mu kartinga kana ka akabotetse tulimu cyaru kina kimimi abali bahimba nimba kana barakira wane libya ngabanga izinga batu mu myezi iri rubukake ne myezi iri bisho salongo mu yeswa ngabini bi kali njo e banamenya ngabanga ikakire batre uko bukoni obwe bola okumeni myezi iri asalira bola wa nuka atabala kartinga kana ka kahindundungo iri cho mu kanabya ne libya e ngoko ne mwatsi atolere inakatekanibwa iba yikakiria kutse ibasungika ibangana leta malengikani huko abo weri abahimbani no mulu bakaye banamusungana na bahimbani kikabye kyandundi nyinje ibaranta shamenya bole amalengikani wabale bahimbani nabo ngabanga tasha tulawahi okomyatsi ilibirie retonda ikango kubaka tulawo sinashi omulenge umushefu de quartier wobutetsinga nabiriko mu byumana hose mune mundi wa umushumushirishire nyuma yukasoka naye iyo kale bolango ko abantu batolere ibo yiwaticha okomya tili bire buyonzo nerelwa okubukuninga bunubu naho isibirira wa ne myati libire shosa longo kundeno okomya tili bire ukoni obwe ebola iyo tuneko tuka yusomo byaso abya lubero mulo wakati no nalishundu ikalesi nenyinji omwazi rulukubukuninga bunubu ericho abasunduli mu byasunga bene bi bakeba namwe kandanga bari becho banga kolanga chichahe bakangana ye nabanganga bakana ye nabakawotika yere luko bukoni ngabuno bu obukasunka nabo ebo namulangireka mu biharombi mabe mu byasunga bene bi ukona ni myati libirie abanganga abakayitsinga usanire humbiri turi bukoni ngabuno bu bakatu teno leno bakatu ngererango kubina tukini kundu no nale yinemu bya abantu abakadushiana ya mabona abakibanda mutungerera ni libya bahe baluhe baleha guhe kuhinabo ni libya ngabanga ushiwa bate ili bicho banga kolanga chichahe abahimbani abo chisibalu sabakalamata kumbi beba ni muhitre kirani ni lika kiri okumia tsimiji menji chochikali kwa teno mubia suave umabe umaba ni muhiraye tsweka yu bandu ngabanga ushiwa bate ili bicho banga kolanga chichahe abahimbani abo chisibalu sabakalamata kumbi beba ni muhitre kirani ni lika kiri okumia tsimiji menji chochikali kwa teno mubia suave umabe umaba ni muhiraye tsweka yu bandu ngabangikani apole reri ya banganga abaliha kuheku hii na bakoni na abo ibalibia ngabanga ikakiri abate ngabanga lana ila ndako abate ni miati ushiye yini nubusi kibushi ushiye kanata tulao kasareka abdo umuresponsable uwe peste hii umabia suwa ebizon desante hii umabia suwa ngabini bi na abo katene no abo kasuka nabo yawali umulipiteli alule lupero wakasuka nabo ibanemu ikandanga nabo abandu bakasa bakasa muri wakuri chihuani muri walebate kumbe omundu nene timbwa konda kende kene minyanga baki mululia haye okukobani bishibe kasirumu byasonga binibi naho abale sukana bo iba bakata shu isiba wabule baba kasumika mwe de sante yuhumulo no byaswa byoka konze iyo ya bare langre kabandu babere abaka langirika ngoko seba shatonga tonga ngoko wabirahembe kuwa nubukuni nga wano kuchichika wateno awa kala mapuede kontrole ehi kasara banduba nji ehi ni hii ni miate yinemu sokana yinemu langirika ili shumika nji yiribia kiraga banduba nemu buirua okobi wabanga yitua miate yushi yabi yine omo tro ndeka nomo vya suwa vya nabute mbo wakatu seno uyu abye kumayire omumulala obunganga kale njo omumulala obanero shiriji omumulala nga uno yu munganga mukulu docteur Charles Munyumu munganga mukulu ku hospitali olamatanda abirutushigania emyatsi eno ikasuka nayo ikalangireka ngoko abina nimukwamerera mabalia omuyikalo musiti omubyeswa abikatwa mwezi yu mwaka hikirira mu matu abahimbani nga butuku bakalangira ngo ko munganga munga hangu ko amabitu shigania Charles Munyumu ono abya ene iwere yikatera okuba kasunkana bo ibasoma ikalo munero shirishi ono inuiri mbere umuyesu na potre mbose hali na wonde yuka menya emiatiririo maparasyo awe metro ngo kwa kagenda wako na ho ukonani miazi iringa yini yi ya mabisu chaba lwa ndungu kwa wanduwa mbihiri ya mundu mkulu sana nubu kuninga bunubu omulu chikatu kekana apia akatunza umukoni kasukana ye na brehembe kwa ni kalu muavese nilukwishi onona ina nabresha la matana bundi bukoni nilu yu kwa mahengana no mkoni yuno yu sana ni miyazi yiringa yini yinaho eri vishi ya nivwa no munga nga mkulunga yuno yu yuka repari metro kutu yuka tunze metro kwa mani miyazi libiri shushinga shumo metro ono wote mbo wakali rachinene ni chaharu chusi chikali rachinene usana ni miyazi yiringa yini yicho chikali kwa teno kundino bukuni kwa pola bono sebo chire kubake wake na bakulu wakulu echireho abandu wa hilandeko wa tayiri binyobyo matri amahano akabina ne mwasera okobanganga yini yini libya echo bangakola nga chichahe chiwotikaye abahi mbani omoluhande olwe witsa bakate no ekitunga kikalo mu Africa amani mu yeso ebe witsa na bane mu yilakira bakatote no kumbe yi ngahire bya myatsi yachakakala okwamani myatsi ilibire ebi ushi ebi libire ebendu bya leta ebi rumurongo owitsa kalinjo mulu obutabali bwana byayo iki na kumaire mu komine bamenye uyu amata balanga bo mushira cyahe ne bendenga byayire haye umunsi wakasera uko ikalo munje Afrika amani ibaka trukula tena versa kishonza kanunga sinishuka tena hanende myatsi menje ayikale kane yaratakatika mulu hakana vya kumbe erihiririrani vendo ikalo muremize reprise na emiti sarata la wala wako mume so wa himbani baka wala kundu ababia wakata malombere nga wakulire wahe nga sebaleta alia na vetaka vya leta na endi miyati mina mina nga vishire na baleko wabia he na umwate anemu bunda bundu mubia suwa evi wite yu wakata na wakaro ndecha kakala umumiyati ilivire umuyi nga shimiruwa mocha hekali njo okumaba katabala oho mbere umbiaswa kamini vye tukasuba umbiaswa ebye na volamba umulu wakate no enona sikilaba chiro banduba tete wambundu miyati tete no umirilumo chabulichi mweria umububazi bandu emete maku inemu vye kakulangika umushonda usana nishombundu esi ute wabere iketerashu waka tete no abate ya bamabya ibakano wishi kandi no bubana utukose ndambundu bubana shingo ngabangarundi abandi bashombundu batatino bali bechunga kolanga chichahe bakole control ishi kirikundu bali bayikundu abamabaka sumbu abandu mu ndambini ndambi kane bahimu byeswanga binebi akanata subiko mwatsi ngabuno yu o yuki manera abazalendo mu Grand Nord ina tulukula teno nali bakiwa ni mtu sinu mbeno vangabini bazalendu baka kulimia zinga hini ji. Uyuka buirabu musinirishia bazalendu Frog Hanor inakawa teno kuna hake. Yeshanga esengu mwazi alinga unu yu. Na huna kabarekera. Erebia abu shi abangasungi kanabo. Iba ngaizu ni timbatimbane shombundu. Iba yilandako. Iba menyango. Koba leho siwa mbwino nembundu sha stile kutse nembundu sha yuwamo, sha halishamo kutse sha mtumbu tumbu. Yeri chubali yicho wanga kolanga chachahe. Erebia mbundu yungana gulumubiri uwa retipitu kunziu. Utsera erisha iraba himbani musi inganziu. Manga hiko inakatu teno eche reho chikana toke kanango kwa kaya. Hanina papandi abatama menyo nabo ngo kwa kaya bani yi wakabuli tubu holobo wa himbani. Na huna katu teno. Amavi hane oyu angabye wakubo inangana sungi kambino nangana ngiru mu mikororo yabakola nabe amabe tsimbwa kundu inakandi yuwirako naho ekirere bulengi nakase nokumbe eba yesuberamo mungana hasa umona ngiru ngoko erabulari buholo omukiwanza mwiria na jebiri kanshisha oluparak ubuse ndobo abirusube yikundu erasala wakirukania ne kambafu okwamana myatsi libirie Echiharunga chini ichi mkimi nyango kwa chabira tabalua. Na panya MMA kumibarina besatru. Eji sehali uyu angabuga. Yamatasha sungika na bibi. na baka kola ikalo mbrakaji ejine yi watano vamata kuheka irishe luyi wamaga nyeruwa wangana sungiki wangana suwa sende kundu na hose kanabola siwa hali irishe kuluka uwa luyi chuchekareke watano vahimbani wabira vola nga wangashala kire mulimu wahe ukwamene mia chilibirie ere bihore kuwa bongo kuba bita lingirwa kumuchiru mubia suanga binebi na we iritula ongo ko ilomo biro betano kumukira umutu taroneko Mama benga mwiyo mwichiwanza mwiyo, ukulwe kanyaba yonga, abandu kubane mwagalwa, wahimbani wabere, ini banashibu ngukone wa mwakaina mwiyi, mutetore elubero, wakatinu wakayo engoma, ukupichipichi, batuwa rumabia labia basumbia, weshumbundu, wano, basungikanabo, wakarekabo, kuchabakama, ukumena ni miyazi, ikasirihi, ikatuteno nale wakabi wanemu watino wakatwala ukosho shipatara abanene waki wanemu ya kuirayo na umutu yu kasukene kika nisisaya moja haru chinche echa baratabalua na basirika bunuyi na wakatuteno hamasha sarambino wabasungwa wakaminyabure wakaminyibiri yine yi wanganasha kolesho wangate ese revolenga shinganasha watichabandu kunteno ya government shirisha liatungu ya sunga bini bina bahimbani wakabula wala kira wakabuli kira wala vya kanya kala nge mboko wakatulao tuka yabo wa eshongulu awanya soko zaki kumbuhuma bana mwite kila niko lige ya kabere ambu ino bakande yesaga saga mubi ya subi chisangani yu bakande baka kondra mazoa baka renda lige jitsuke bana mwike yungu wa chuwere mwamu uma na bantrenera bakoche bana mwike yi baka kwa merumwate alenga unu yu bana etu mwukini kisha mbolere Kwa me programme chini bachi kwenye mbolezi.